ubese kubulisa ngoba walabana semnyawo da asekwala ngathi kubaliwe bulani mahlolo.